0: Oh.
1: Ira nang grogoh rek kuwi. Ono ae.
2: Meko kena ketiban genteng wakdol dengok-dengok di srondol celeng. Si awak wis. Oleh ae parian ora.